kutenda mumu samwa kasiri sasa tufamu wabwefa radio simba empologoma ya dembe kumina mkaga zo kwezi bro kwele seku mire mweza machagona kuruwalero buwato saa mafia swal kaga na kaimba second hand ya gamba ya ku second hand yao kuata va ewa deri mzaidani mgura ya gamba umu kazi second hand na mumala ne wampa si cha mukomba mtacha komba koku mukazi second hand tacha atwala bo mukazi ya zara kedda nga mwekokola tokata ne wasa mafia swalukaga na gamba banange second hand nga manywe bakwato omusajja ebi baba bya muno byeri watu keno nga inengeri jabi wa wanyam bana bagamba te chiwomera matama abiri wali agama ze second hand tondetera no baba wagama ze gali ekoze ko kwemfira wa magwali eyo gali chimunange joga mati eno mnange kozeke gwambinya ne gumeba yabira bana badda na yede mpya gwako mukanya kamuko kanje gerenezi bwatu ka empanka nezikutuka nenga mnange bintu bintu bitambula it's a beautiful manda tengo bde mnange buke day aba boda baba babo utalambulenge nabata nsedo kulabikanga mnange betara we banonya ba customers abagenda mbutale nabo mnaye baduka kugenda abagenda milimwe jenja ulo nayo bagenda kati gwachali muchikunta mukwano olibichi olibichi munange gwachale medde mu blanketi blanketi yo jivemu munange kubanga bwona kere nyo oja kufuna na ate bwona dawo munange ne wewe kwato musomozo wozanze akasana ngate kanna vayo era munange nze sigenda era bichi kubanga enako zide bintu bichukam byachukam abantu ulibe gendela nga iba agalida. Neka tipuliwo genda leti osanga ba customers abalala bako zechi. Baba tuteda kakachi kakatako kulabi kanga mnage. Ozukuka mkuwano. Nemba kulisayo ababa demi koro unakoro. Gulo buno bubaka bugendeli yaba koba nangi. Nadalanga mwe mugenze okwanjulwa. Kwa msajia tayanjula banjula mwanjule. Bandangu wa wawalu kuminga mususe mabasa. Bandange. Obwaru kumi obo bututamye omuntu nezi jan pangisi za gomesi yange inkunku mudama zine chuwato

chali kuchanda mumu sava kasiri sasa tufama mwefe radio simba emporogoma ye dembe ziri abri mkwage zaka ita kusawe kuminemo ezama chagonda kwa ruwaru na kura mande na kuzo mweziri musamvo mwezo kwa mwenda bidi abri mkwaga nyongero babu zako ate mundange na emba zukusako enamba kubilizo kwa mkanga mnange mongera muamanyi mugenda mkunonya sente oyongera mwabu kugu oyongera mkreativity oyongera mumu nange ato mlimu kwa nagu okula guyiji zebu lirunaku mligodaye wakaiya inkozenti ampisewa okulabu kanga atemu nange nyongina kuba kuba customers inkozenti okulabu kanga mnange makustomer ba neta nida nawe mnanga inaba kozi nga mnange wesurogwa nagamba ee kula kuku kucheka putuka kuku kumilimu awo rumu nga toba kubidenti oja negwa blirona gendo nosoka bakubida banange nzija banange no naita yeyo encha olono mnange nebetereza wabadete basimula nebasimula wo bebadete bakwasaganya bulungi nebabi kwasaganya ebisera bisinga cheta nogwa wo kobugwi gwa gwa kobi gwimnange olabe dala dala bantu banone wemba siriwo bakwasaganya emirimunga bwejino kutambula oba nedda abana basinga nebyo kubakolera babivako da bweba botiki engoye nalyo kafulumya ko rumu dami tazichusa engoye zi apostinga wike wedde zi ateka ku dami nekati za tadeko chokanga temu nange stoko muweleza kwegambe mfufu yo nejude ku business tayera wo tadastinga wo munange negwa bwona mugama ti munange enchange nda kuyita yeyo olwo lina apa kuka ne yeyo nja yonja nasimulano nasimula wali otuko munange no muwano obukozi kumba munange abikozerwa ko mugambye ntyo ja na yegwe gwa wo bugwi ne gwa munango mulunzo ina abantu abakulundire entezo bambuzo babichi wayo ko biguru munga munange tubagambye naye munange bayimeyo ne batandika munanga atente yazadde na yaka yana kafude munanga ate yakoze bweti songa atano munange batunda bintu byo babimalawo nebwo rona agenda yerango bakubira banange nzija wike jamu etereze sebo no bagamba no bagamba betereze nebwo kuba balance nga bitabo gwe gwawo bugwi kubanga business yiyo tewali agenda kubuza atengo zerera atere rero tatukubide eko kwe bagwe ko bugwi wona bagwa ko bugwi ja kulaba abatufu hey nabatali batufu kibanga mu maka muri mu abasajja mundange ngatadda ngayo ko wakango budde buchali ngo muchala ya mumanyire yo sawa nyaza akiroza da ngo ruso muchala na yo musajja rusimbula nga na ya simbula ne wali oze yo ke wakawa mu budde nga bwalanchi awo olabo bajali yo batali yo asiba wo batasiba wo kakati lebya business gwo yo ko bugwi hey. Kwayo bugwi ogenda kulaba ebintu ogambe bannange bino ngamba desi bisuubira naye nga temu nango obirabye ojja kutuuka nga wadde ebitabo bulijjo byobalansinga nga mubalansinga babiri ne bikwatagana kati nga tebikwatagana nako wadde byabulankana naye wali buli womugamba nga yeetereeza afuna n'amuwola awo n'amugamba sooka ompe nteeke wano kasitaana agenda nga nzikuddiza nze nga mpamba na byange kati nno munange bizinensi ng'oyagala ebeerewo toyina kulabika munange ng'ogisuulirira

Okay, buda dachi kabiri mwebzo kukwele sawe kuminabide za machagona kwa uruwa lero obulamu munange bwanyanya kaleno munange njinaka ntukwe njaka lukugamba kwa mbulamu obweseno obwabuli jo tituagala nyoba nange okutua ebitibwa era munange buligola bayaya nido kubela respected oboku muwe chitibwa ne munango bado chimanyite chitibwa chisoka nawe eneisayo mubantu mbulamu obwabuli jo we jisotia we kutotia kwanga munange ngatonda bakulabikanti munange we chitibwa chagala mbalala atena we kenyino ino kusoka okuchewa atobe the living example obera munange chokulabirako kale munange mbulamu obwabuli jo we isengeri munange jo yagala balala bakuyisemu ne wona isabu oto munenga wetu obola no bwana obuto munange bujja kuyisamu amaso kale no munango bulamu buno obwabuli jo cheta agembera jo yagala bakuyisemu atena wo soko je yisemu bwe banakulabanga munange we wa ekitibwa atate bagenda kulabikanga bakuti obola wona ba munango yambala bulungi tebagenda kulabikanga bakuyisamu amaso na wewe gara munange bakuwe ekitibwa nga mama we kyalo ate munange ngo tambula okunamye nakwe gambo tambula oliawo bibyo era jja kulabanga buli omwaga mbo gambo wa wali omukunami kale no munango bulamu ngabo butambula ewe kwate munne kwata jo yagala abalala bakolechi bakukwatemu neto gera kubanga gwe kutebubi atusubirente abantu bajja kukwata bulungi tachisoboka.

0: satwe mobili, nya noti tano, mnana noti noti. Oba noti bili noti noti, nya noti tano, mnana noti noti. Gozo vramu, neroni, okuva mumogo, ngoko sakadi ya boda yongo msingo.
1: Are you wazibe butia?
2: We wazibide, nge yali atwala abantu ku bwa kadama, kati ye kadama.
3: We wazibide,
2: nge yali akozesa ba maidi, kati ye maidi.
3: We wazibide,
4: ino je wazibide ngo urubusinga balonzo bungi.
5: Otaka tubiha, he wazibira obululu gwani bukiza balonzo bwingi.
3: We wazibide
6: munange jo tabadde. Natugenda tukuisamo, ebigena maso mpozi ekaruzika eriye Fort Poto, oluvanyuma lw'ompozi omubiri gwake yabadde omukama Toro King Oyo kuba mutyo gwasulisiddwa ku lunaku lw'okutaano era ng'ebiwobe by'amaanyi nye Fort Poto ebintu si byangu. Tugenda tubajjirayo mpozi butono nnyo obukiibwe tulabyemu ebigambo byafulumye bingi nnyo wano nga bagamba omukama bamulonze era ng'omukama omupya mpozi gwe tulina omusajja badde aguzanyira omupiira omusajja we ali bweru era nga w'amaanyi nnyo yagenda okuba yekambula simpozi ate Desimondi era yagenda okuba muzima y'omusuuga batudde akakiiko ne basalawo omusuuga yabyeganye n'agamba byemubijjebwa mwete nsi okuba mugamba mutya mutino ffe tetusobola kulangirira bwetu tesiwe tebalangirira oba kinga agenda okuba ng'addako mu bwomukama bwa Toro siwe ekiba kati ate tuba tukyalayo tugenda okulaba ku mukutu gwa ex gw'omukulu CDF ng'ate aweereza agamba muntindo munnange tetusobola kulonda abantu bangereza balina obutuuze eri mu ngereza abatulondawo balina kaucha yaabwe besalirawo bagamba nti twagala omuntu nga wawano kati ebi nabyo biri awo era nayongeraku n'agamba mutino omutabani yaleika omutabani ekyo nakyo kiri awo eno yabadde Twitter oba ku mukutu gwa ex ogwafulumidde mpozi ku nnaku ekiro kikosiza olunaku olwaleero tuba tukyaliawo bali mukungu bagatulaba abakungu bazibi batandise okuyomba bagamba mutino tetuyinza kutandika kulya binyeebwa ngate kingi waffe yatufuddeko tetuli mukungu bagawa wabula tuli mukuserebrating obulamu bwa kingi waffe oyo yatuvaako temudda mukutuwa binyeebwa byammwe ffe twagala kubanga tulya nnyama kubanga ennyama erina okubaawo ente we ziri ono abadde king mulamba tuba tukyaliawo tugenda okulaba era ng'enkuba etandise okubanga etonya yagenze neyingira mpoze karuzi kawali ebintu ebyadde birungi nnyo abantu batandika okwogera ebigambo binjo bagamba mutino baba otaddeko amateeka mutemulina kukola kino temulina kukola kino nga mubintu bye mutalina kukola mwe mwabadde muna okwegadanga ekitegeeza abeetoolo mwegadanze enkuba n'enyiiga nnyo bwetyo neeroka etandika okubanga esitula zitenti enkuba yabadde y'amaanyi ennyo tetumanyi kigenda mu maaso naye ng'ekikulu kiri nti ennaku siwala nnyo tujja kuba nga tugenda kuba nga tutereka wano muganda tugamba kutereka mpozi omubiri gwa King Oyo w'abannaffe abali e Fort Poto bitalo nnyo bitalo ddala naye nga so far byebyo ebigenda mu maaso tetunakakasa bulungi nnyo sijja kulemera ku kigambo mutino nkakasa bannaffe omusuuga yalina otugamba ekigenda mu maaso kukakasa mutino yes agenda okuba mpozi king omupya owa Toro agenda kuba bw'ati baayogedde kukamulaso oyo gwe njogeddeko Desmond mwana gwe batandise okulaga bagamba mutino ku nnyonyi yatuuka wano mpozi nga baleeta omukulu oba okuleeta King Oyo mugira mu mpozi abantu abasuubira okuba ku ntebe eyo ng'abasatu nga nabo baatuuka naye nga kwabo kwe kuli n'oyo gwe twalegedde Desmond ayinza okuba ng'asuubira ku mulayina ng'avudde eri ku saidi ya mpozi muto wa munnaffe mpozi yayazaala King Oyo era nga bagamba mutino naye alindiridde okuba mutino atuula ku ntupyo bagiyita ntupyo kweyo entebe ennene ey'ettoro okukakasa mutino yanaabeera ani anaabeera ani tetunnamanya naye abatulu mwakozi by'okwegadanga enkuba eyi yasitudde mpozi ate tentisi
1: yo yabaddewe bwazibidde
7: nga budde kutuusibwako.

0: Edakiika eryemu yokka yeyise ku ssaawa emu ey'okumakya. Mwasuze mutya nno bannaffe abatuwuliriza? Ag'obudde buno ku sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Ssentayi. Imamu wa Palamenti ya Uganda era nga ye mubaka mu Palamenti akiikirira abantu b'e Kakuuto, Ismail Kaka Uthman Lubega, avuddeyo n'avumirira olulimi oluvoolagatako n'okutyoboola ng'olukozesebwa abamu ku bakulembeze ab'eddiini ey'Obuyisiraamu eri abantu abatali basiraamu, n'agamba nti kino kikyamu kubanga ne Kulaani entukuvu ekivumirira. Omubaka Kaka ono agamba nti ssemateeka wa Uganda akkiriza buli muntu okusinza nga bw'ayagala, kale nga tekyetaagisa muntu yenna kuvvoola akubeere okuvuma oba okuseketerera enzikiriza ey'omulala kubanga n'Obuyisiraamu tebukkiriziganya nakyo.
1: Nafunye okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo ku lw'ebyo ebikolebwa oba ebyogerwa abamu ku bayimaamu bannaffe oba bawalimu bannaffe bwe baba batuusa obubaka bwabwe, nga kulimu okuvvoola n'okunyooma n'okulinnyirira eddembe ly'abalala n'okunyooma amadiini amalala agali mu Uganda. Constitution ya Uganda ewa eddembe buli munnayuganda yenna okusinza mu nsinza gy'aba asazeewo. Naye ate eddembe eryo terituwa bbeetu, ate era teriri guaranteed nti bwe tuba tulikozesezza bubi tujja sigala nalyo. Okufaayo kwange kwe kubeera nti ng'abasiraamu tuyina eddembe okubanga tusinza mu nsinza yonna gye twagala. Naye bwe tunaaba tetukozesezza ddembe eryo bulungi, paliyamenti eyalituwa ate esobola okulijjawo.
0: Omubaka ono okuvaayo bw'ati kidiridde abamu ku bamaseeka ab'enjawulo okuvaayo ne bakolanga obutambi obuvvoola kosa n'okutyoboola enzikiriza endala ezitali zimu. Kakati mu ngeri emu omubaka Kaka ono asabye bamaseeka gatako ne bamuwalimu okozesa emizikiti okubuulirira obulungi, gatako n'okuwabula abantu ku bintu eby'enjawulo mu ngeri entuufu so si kutondawo njawukana gatako n'obukyayi naddala eri enzikiriza ezitali zimu endala. Kati ono awanjagidde ziyafeesi ez'obusiraamu enkulu mu ggwanga okutunula mu ngeri abamu ku bamaseeka abawalimu n'abalala gye batuusamu obubaka eri ensi, kubanga abamu bavudde ku mulamwa obusiraamu kwe bulina okutambulira.
1: Njagala kubanga nkoowoola ebitongole byaffe ebitutwala ng'abayisiraamu mu ggwanga baveeyo okulaba nga bakola ku nsonga eyo mu kiseera kino ng'obusiraamu tebunnaba kubeera nga bufuna obuzibu. Neetonda ku lwabo bonna abalinnyirira eddiini endala. Obusiraamu buwa ekitiibwa amadiini gonna. Obusiraamu tebutukkiriza kuvuma, kunyooma, kulinnyirira nzikiriza ya muntu yenna.
0: Omulabirizi w'emukono Kitaffe mu Katonda, Right Reverend Enos Chito Kagodo, avuddeyo n'akaayuukira abakulembeze abakwatira ne basiba abakulu b'amasomero naddala ago agayambibwako gavumenti nga babalanga okusaba abazadde ensimbi eziyambako abayizi okufuna ekyemisana ku masomero ago. Omulabirizi ono atabadde muwoomu eri abantu bano mu bigambo bye abituuseeko bw'abadde mu kugula w'ekkanisa ey'akawongo awamu n'okussaako abaana 91 emikono mu busumba bw'ekawuku mu budinkono bw'e Bukoba mu ggombolola y'Ekimenyedde mu disitulikiti ey'e Mukono, era nga wano w'asinzidde n'avumirira ekikwekweto n'avumirira ebikwekweto ku bakulu ab'amasomero abasaba abayizi ensimbi ez'okulya ne batuuka n'okusibwa ekintu kya gavumenti kizibu nnyo omwana okukwata ebibeera bimusomesebwa ng'enjala emuluma.
2: Kati ebbaluwa abangambye zisaasaanye, njagala mumpeeko kopi abakulu b'amasomero ng'azibawooninga obutasabayo wadde 10 eri abaana bonna. Abaana mbaleke bajje basome, teri kuwaayo wadde kiki omwoyo ogw'ettima ogw'ekitujju ogw'okutta abaana baffe enjala nga tugenderedde. Era nsaba bannanga bakikubiriza bakube mu kifuba, baddeyo bakole analysis, baddeyo batule ku masomero baleme kulagira bulagizi nga tebali practical. Twe nejjusa n'okwejjusa lwaki twa waye ttaka ne basimba ne bazimbako seed school. Gavumenti tujyebaza etuwadde entandikwa, bino byogera nga biriko bwino. Twebaza tuzimbidde ebizimbe, twebaza abaana ne bajja, tulina abaana bagenda mu 12,000 era abaana bonna balya kati kubanga beesasulira emmere. Naye kati gavumenti tujyebaza etuwadde abasomesa 2 mumeka, toto olina abasomesa bameka?
0: Bw'atyo omulabirizi abazadde abakuutidde okusigala nga bawaayo ensimbi ez'okuliisa abaana baabwe mu masomero baleme kulowooza nti gavumenti ebasasulira buli kimu, kubanga yo ebaweerayo nsimbi za kusasula basomesa ng'olubimbi olw'okuliisa abaana baabwe beba ino kulutukiriza
2: kakati no email wagamba temusa sura de 10 no sasi abazadde niba uri ya messaging eyo niba kuba mungalo wagamba ni abaroga abanaku mugena kusigala muri banaku eransa ba bona babirimu performance je ngambi nyo muzinanga amazina kubanga kolo ya beribe tukiri of course education yegenda kufa
3: chigenda kufa
2: kamba sabire abagaga mukusimbe nye byumba byembizi abana agere bikola muwe bali a mukule amataka abokuli mabakola chi kubanga abana bagenda kuita batia omwana muyala tali demere
3: babate bonna balya
2: kwenda masasura ya kasente abasomesa tebamala PTA management
3: mabate esa nebaga tukateko kanu
0: Reverend Bernard Sendagiri omusumba w'obusumba bwaka okumu budinko no gwebukoba mu bulabirizi buno gwemukono gwekulaga ebimu ku ebibasomoza era ebyetaaga okukolebwako basobole okutuusa obulungi obuweereza ku bantu ba Katonda
4: Amakubo amabi galetedde ebyenfuna okusereba tusaba government district awamu n'eggombolola okukola amakubo naddala ag'omu byalo obubbi naddala mu kanisa yaffe eyenna makomo sebo bakatubba emirundi esatu tetumanyi batubba naye tulowooza nti ku mulundi guno nga betwalonze bakiyamaana abapya banaatuyambako ku nsonga eyo abakulembeze abamu tebakoze kimala ate abamu banoonya we bafunira tuleme okunoonya ensobi wabula ffenna tuvunaanyizibwa abazadde abamu tebafuddeeyo ku byansoma by'abaana baabwe
0: ate yo mubezi wa minisita mu yafeesi ey'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era ng'omuntu ono ye mubaka omukyalo wa disitulikiti yeebwikwe Diana Mutasingwa asiimye byansusa omu ku bamusigansimbi mu kitundu kyabwe eyo olw'okuzimba olutindo ku mwala ogwa Nava ogwali gwasalako abatuuze ekkubo nga tebakyasobola kuliyitamu naddala mu biro eby'enkuba alirengi Jonathan Smart ya birondodde
5: Minister Diana Mutasingwa okusima kwekuno akukoze bwa abadde alambula engudo ezakolebwa Njeru municipality ku nsimbi akawumbi akamu akabaweebwa government okugula bw'engudo n'okuziddaabiriza mwategeereza nti kirungi bamusiga nsimbi okukolera abantu mu bitundu mwe bakakalabiza emirimu gyabwe
6: twagala okwebaza abasiga nsimbi abatuwadde bridge one of the factories modern distillers tiles yasazeewo okukola bridge eyali ya bomo moka bajikole bulungi n'olugudo bakole chiba lukole ba challenge tulabye twabye nti waliwe bizzi eva makolero bagamenti ne mu bantu twagala okutegera kitufu biva mu bantu oba mu makolero tulabye kye tusobola okukola okulaba nti tuyita nema tuyita factories zino ne local leaders tufune eddagala ebizzi bine ebiwunya obubi ebigenda
5: abamu ku batuuze betwogeddeko nabo batubulidde embeera gye bayita muno omwala guno omuli okubeeramu amazzi agawunya ekivundu ekitagambika nga kwoteseeno okulemesa abaana okugenda ku masomero naddala mu biseera eby'enkuba wamu n'abo abalina amayumba agabapangisa agasigalanga makalu olw'abapangisa okugaddukamu olw'omwala guno era bano basiibye minisita Diana Mutasingwa wamu n'aba munisipalite y'Enjeru olw'okulaba nga bakwatidde wamu ne musiga nsimbi ono okulaba ng'abazimbira olutindo luno
7: katuwunyirira awe gabagali kutonya gayingira mu mayumba ana ekibumbi kino kibadde kituyisa bubi soka ngamba enkuba bw'etonyanga nyingi omwala gukora akubadde kubrokinga nga amazzi gatuyingirira mu nyumba gatunonera ebintu amayumba gabadde gayonooneka agamu tubadde n'enyumba nga za rent zabapangisa abadde baddukamu nga bagenda naye nga tugezaako okwegulirira enduulu ne tugenda mu kansi ne tukola buli kimu naye nga batugamba nti bajja kukola ki bajja kukola omwala guno naye tusanyuse nnyo okuba nti modern distillers bakwataganye n'aba kansi tuzimbira ki kuzimbira omwala guno kirudde okumala emyaka ndowooza 5 years nga tubonaabona
5: arenge Johnson Smart ku lwaluboggola Simba wano mu kibuga ky'Enjeru mu disitulikiti ey'Ebuyukwe
0: bibadde ebikyaliwo ebityo ne wabeerawo omulambo gw'omukyalo ogusangiddwa mu nnyumba ng'omukyalo ono yattibwa era ng'asangiddwa nga yasalibwa ensingo ngatako n'okufumitibwa ebiso kati poliisi egamba nti eyiga bba w'omukyalo ono kubanga yandibwa ng'alina omukono mu kutemulwa kw'omukyalo ayogerwako Yozefu bali ku ddemba limitiyana
8: Nalongo aine mbabazi patients miaka 33 abadde mutuuze w'okukyalo mizigo bisel mu munisipaali y'Emityana yasangiddwa nga yattibwa era nga okuttibwa kwe ono yasalibwa nsingo n'okufumitibwa ebiso era nga wano poliisi egamba nti kiteeberezebwa okubeera nga ettemu lino lyakolebwa bbaawe ategerekeseeko amannya nga ye Saalongo Mukiga naye nga mu kiseera kino takubikako kya mulubaale okusinzira ku sekamwa polisi ayogerera wa Maradu John Lameka Kigozi agamba nti ebimu ku bujulizi polisi bwe yakakunganyawo bulaga nga omuntu eyatta omukyalo ono yali naye munda era yaleka amusibiddemu nga waliwo n'ekiso kibazudde nga kibadde kibikiddwa mu mufaliso nacho nga kiriko omusaayi era nga kigambye okubeera nti abatuuze bamaze kuwulira olusu nga lufubutuka mu nnyumba eno kwe kutemya ku ssentebe w'ekyalo olwo ne ssentebe w'ekyalo ensonga n'azituusa ku poliisi y'emitiyana.
9: Omukyalo ono baliwanabe basembayo okumulaba ku lwokusatu ng'ali ne bba era wabadde wayisa akaseera nnyumba ye ebadde ensibire wabweru ey'emizigo ebiri gye babadde bapangisa ne bba naye baliwana batandise okwekengera nga bawulira akawoowo akatali ka bulijjo akava mu nnyumba eyo era bano ensonga bajongeddeyo okutuuka mu nnyumba eno tekyabadde kyangu era bamenye bumenya. Embeera yabadde mu butuufu nzibu nnyo kuba buli omu eyalabye ku kyabadde mu nnyumba yakubiddwa ensisi kuba omubiri gw'omukyalo ono gwasangiddwa mu ddiro ly'ennyumba nga gubikkiddwako bed cover nga gutandise okwonooneka gwasangiddwako ebiwundu ebyamaanyi ku mikono ne mugongo nga n'obulago bwasalibwa oluvannyuma lw'okumutugunga ebiso eyamukozeko

0: Kyabadde ssentebe w'ekitundu kino abantu bagadde nnyo engule okutwaliza awamu kubanga bwe ntunulira wano abantu abakunganya wano bayitirivu okugeza nga bakama bange bonna badipisi bonna poliisi we bali wano bagiso bonna we bali local council zonna ziri wano lwakuba nti baagadde nnyo engule kubanga ebayigiriza bintu bingi nnyo bebatamanyi kuba twali tulina bwetwamanyi tubiwulira wano tuga nti na kino ekiri bwekitegeeza kubanga ebyo tulina tulimawanga magatte kaakati tubona tetutamanyi kale tubiyigidde ku ngule era y'ensonga lwaki abantu bazze bangi nnyo era ndowooza badde wetulatulako bwoti olega nze ndiwawa nga bonna babasinga bawa kubanga eyongedde okutwangula mu lulimi oluganda
1: erinnya lyange nze Sulaiman Byekwaso Ntabaazi mbeera ku kyalo kyennyini kino wanteete engule ya simba kyekintu ekitunyumira ffenna n'okusingira ddala wano waffe mu buganda kuba bwetuuka kati ngaolero bweruuse ku senti maako olwaleero ng'egenda kugulwawo nkya rediyo zonna kwe tubeera mpaka lweggwa engule ya rediyo simba kyensinga ogitendeezaako lwe lulimi oluganda olugirimu nga lukka nga n'abantu abamu mu nsi muno badde baganda naye nga tebakiwuliranga nako naye ng'ekigambo kya luganda
2: KCB Bank ye muvujiriza omukulu ow'engule ya rediyo simba omukyala Muzaale Esther branch manager wa Jinja atubuulidde ttu KCB Bank lyereese mu ngule y'omwaka guno
3: KCB y'emu ku ba sponsors b'engule ettu KCB lyereese olwaleero lya miliyoni 26 era tulikwasiza Radio Simba olunaku lwaleero olw'okutongoza engule etambuze competition eno mpaka lwenaggwa leero tulina package enkulu ennyo eya Kyaddala Season 2 obudde buno tuli mukunga bannayuganda beegatte ku KCB Bank nga baggulawo accounts tulina nnyingi nnyo tulina accounts ez'abaana tulina accounts ez'abantu abaagala okweterekera ku saving okumala akabanga tulina accounts ez'abantu abanna business yenna tuwulire eyo kwata essimu yo mbeera n'endagamuntu yo nyiga kamunyeenye 244 kadaala ogoberere endagirira gye banaabakugamba naye nga ndagamuntu yobeera nayo kubanga olina wootuuka nekusaba ndagamuntu oyo oteekemu namba entuufu namba y'essimu eri mu mannya go ogoberere endagirira ojja kufuna akawunti namba yo
2: abavujjiriza abalala okuli DT Solar and CCTV cameras omukulu Kitonsa agamba nabo ku mulundi guno bazze bamazeeko nga muwogo lwakiri okubeerawo ng'abajulizi ng'engule ejaguza nga bwe giweza emyaka 25 bukyanga etandikibwawo
4: DT Solar and CCTV cameras ekolera wamu ne Radio Simba okutumbula ebitone omwaka guno nga bulijjo sengule oba nangule Radio Simba gwenaalangirira tugenda kumugonomulako sola ng'eriko TV eriko amataala eriko paasa eriko wuufa wakyajingira wonna ennyumba etugenda kujakisa n'ebintu byonna byenjogedde tugenda bimuwa era tujja bimuteerayo ate sola eyo tugirabirira nga basengule be tuzze tuwa emyaka etaano nga ffe tugirabirira sola gye tuba tumuwadde tukwatagana ne gavumenti ne tugikwasaganyizaako okutuusa obuweereza bw'amasannyalaze eyo gye gatannatuuka ate ne gye gali okulaba nga tuyambako abantu okugakekkereza n'okubeera nga basigala baaka nga gabadde gavuddeko kubanga tegalina bakutereera mu bitundu ebisinga obungi kati DT Solar we tujja ne tuzibira eddibu eryo ng'amasannyalaze bakozesa ga sola
5: Amanya Rogers Mugerwa nkola ne Simba Cosmetics tukola ebizigo wamu ne sabuni olususu
2: Simba Cosmetics erese ekimungulu y'omwaka 2020
5: Simba Cosmetics tugenda kusukulwa sula nonde
2: kati engule etandika leero ku mpeo za Radio Simba ku saawa 3:00 oluvannyuma lwa mawulire Jeje Semanda sente b'ennyumba y'engule kino akikkaatiriza n'agamba nti ku mulundi guno engule eno yakutinta kubanga erimu abantu ab'enjawulo abaali batuuseeko ku fayinolo nga baakubye enkyukira balabe oba nga basobola okuwuuta obuva
6: engule etandise olunaku olwaleero egenda kutambulira ku mubala ogugamba tintatinta n'engule ng'etinta ku Simba ku 2025 olumala ogitongoza olwetandise engule mugirinde ku mpewo okuva wasatu n'ekitundu ez'ekiro abakontanyi egenda kuba nkanyo wano ku kigulangule olw'okuba tusinga kuteeka sira ku baana bato mubalabye abaana balowooza ku sipiidi naye ate abakontanyi bangi abaali batuuse ku fayinolo tubazze kubanga twabakkiriza buli mukontanyi yonna kasitabeera nga tiyatwala ngule ne bwaba nga yatuuka ku fayinolo naye nga tiyatwala ngule mu myaka 25 egy'engule tubakkiriza kubanga ngule yakujaguza emyaka 25 kale nno besunge engule ngekutuusibwako KCB Bank nzema.

0: ganyizaako okutuusa obuweereza bw'amasannyalaze oyo gye gatannatuuka ate ne gye gali okulaba nga tuyambako abantu okugakekkereza n'okubeera nga basigala baakanga gabadde gavuddeko kubanga teganaba kutereera mu bitundu ebisinga obungi kati ditisola we tujja ne tuzibira eddibu eryo ng'amasannyalaze bakozesa ga sola.
1: Amanya Rogers Mugerwa, nkola ne Simba Cosmetics, tukola ebizigo wamu ne sabuni olususu.
2: Simba Cosmetics, erese ekimunguli omwaka 2020.
1: Simba Cosmetics tugenda kusukulwa sula nonde.
3: Kati engule etandika leero ku mpewo za Radio Simba ku saawa 3:15 oluvannyuma lwa mawulire. JJ Semanda, sente b'ennyumba y'engule, kino akikkaatiriza n'agamba nti ku mulundi guno engule eno yakutinta kubanga erimu abantu ab'enjawulo abaali batuuseeko ku fayinolo nga baakubye enkyukira balabe oba nga basobola okuwuuta obuva.
4: Engule etandise olunaku olwaleero egenda kutambulira ku mubala ogugamba tinta tinta n'engule ng'etinta ku Simba ku 25. Olumala ogitongoza olwetandise engule mugirinde ku mpewo okuva saawa 3:15 ez'ekiro. Abakontanyi egenda kuba nkanyo wano ku kigulangule olw'okuba tusinga kuteeka sira ku baana bato mubalabye abaana balowooza ku sipiidi naye ate abakontanyi bangi abaali batuuse ku fayinolo baze kubanga twabakkiriza buli mukontanyi yonna kasitabeera nga tiyatwala ngule ne bwaba nga yatuuka ku fayinolo naye nga tiyatwala ngule mu myaka 25 egy'engule tubakkiriza kubanga ngule yakujaguza emyaka 25 kale nno besunge engule ngekutuusibwako KCB Bank.
3: Nze Matini ya Michael Kigongo akuŋŋaanyiza emboozi eno okuva mu kitongole ekyamawulire wano ku Radio Simba.
5: Kati nno oluvannyuma lw'okutongozebwa okw'engule eyo olunaku oluyise zino ze nzigula matabo ez'abakontanyi nga takuna endukusa zaabwe abali mu nsiike ekiro ky'olunaku olwaleero ku saawa 3:15 era baabano kakati mugenda kubeeramu ow'emmamba ye Mayanja Daniel Mukeera ava ku kyalo ekiyitibwa Kasambya mu bitundu eby'Empigi eyo mu ssaza ery'e Mawokota. Ono endukusa ye Yirwanga Ntoniyo nga wammamba okuva ku St. Charles Primary School Kiti Masaka. Mugenda kubeeramu ow'empologoma Nasi wa Olivia Gwavu ava Nakakongo mu bitundu eby'Essembabule mu ssaza ery'e Mawogola. Endukusa ye ye Namulindwa Zainabu Busungu Bwambwa nga Wambwa ava ku Golden Heart Education Center Lukoma Busiro. Mulimu n'ow'Engabi Matovu Tone Lubyanza ava Kimenyedde Nakifuma mu ssaza ery'e Kyaggwe era ng'endukusa ye ye Najjengo Bushira ono n'owange ye ava ku Perusha Nasaran Primary School n'akulabye. Abakontanyi mukubizibwa okutuuka wano ku ssaawa 10 ez'olweggulo n'endukusa zammwe muteekebweteekebwe bulungi nga temunnagenda ku mpewo. Engule World Cup y'olulimi Oluganda n'okumanya ekutuusibwako KCB Bank for People for Better ngatako ne URA Developing Uganda Together. 16 z'eddakiika eziyise ku nnyeeza akalasamayanzi.
6: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
7: Eno ye ssaawa y'endala
8: kulubogola.

0: Lubogola Simba enanga nkwaniriza nnyo mukaseera kacha nako yaffe sibaluwa agaffe gaba mazima ageyogerera wano nno we tuyambira ku bantu banange ffe tuyamba olabako kansooke okwebaza ate n'okusiima bassebo ne bannyabo mwenna abatambula nange ku projekiti ya Madina Nakanjako mwebale nnyo mwebalire ddala okusingira ddala abaana abe abachala erosie kawanda na chesanja mwebale nyo mwebalire ddala okuvedala ku chairperson ku naba chala ku defense ku bantu bomukatundu awo omwana Madina Nakanjako wabera mwebale nyo mwebalire ddala nako lwomukaga twagendo gena mu nsonga za Madina Nakanjako twasanga abachala bekoze imu omulimu ne bakunganya yo kungoye ne bamuwayo ne kumufaliso abachala mwebale nyo mwebalire ddala nga mvuddawo waliwo abantu abalala abali kuno n'abali ebweru nga mutambula nange ku project ya Madina Nakanjako ye mwana oyo omutogwe tuyamba w'emyaka 14 abera ne baganda be mu nyumba kati kamba we update nti natukayo ku lwomukaaga nensanga nga abaana abasatu abato bonna balwadde era nenkakasa olw'ebitabo by'eddwaliro bye yali alina ebyali bitulaganga abaana baki balwadde nga yabatwala ndoza bayitayo ku research ewali eddwaliro eyo okujjanjabwako kyokka omu yali nga embeera gy'alimu nga tesinnungi n'akamu nga n'eddagala lyali teriguliddwa erimu naye defense ya tuigamba nti ajja kuyambako okugula eddagala eryo ssebo tukwebaza nnyo kuyamba ku baana abo abato ababeera bokka mu nnyumba kati gano mawulire malungi nti mwampaayo obuyambi kati obuyambi bwe mwampa ne tugenda tusisinkana omukulu bamuyita Sicho mu properties omusajja oyo atunde ettaka side ze nakifuma Nagalama wonna mayanga yanga okukakana nga ku sente ze mwatuwa abaana tubafunidde ettaka twabafunira ettaka eryenkana abiri kwana si bwe kityo bafuna ko ploti y'ettaka abaana abo nga tuyambibwako omukulu wa Sicho mu properties eyakola ekinene nnyo n'okutusalirako kubanga ffe twawaayo kitono ddala ate nga we njogerera n'endagaano nzirina bulungi nnyo abaana abo basobole okubeerako oba banaakubawo kiveero bakitundu baali basobole okubeerawo ebisingawo jabisanga ku mukutu ogwa koni nalugwa kyannaku tuukayo olabe abaana ensonga za Nakanjako Madina nga we zituuse kyoyina okumanya nti akyabonaabona ne baganda be nakugambye nti abasatu twasanga balwadde ddala nga balwadde ku lunaku olw'omukaaga lwe twasemba okubaayo kakati nno twagala tugende ku nsonga y'omuwala ali wano wabweru wa studio akagaali talina kavaamu kyokka avunze paati yonna eya wansi era nga kati ayambibwako kaganda ke njagala okumanya oba mpulira ompulira mwana muwala kale mbuulira abakuyita ani amannya
1: amannya gange bampita kobusinge aneti
0: kobusinge aneti tugenda basebo ne bannyabo omwana ono tugenda kuwuliziganya naye wabweru olw'ensonga nti nsiina bwe nsitula kagaali kaleeta mu studio ate nga tasobola kavaako olw'ensonga nti alina amabwa amanene ku mubiri gwe embeera mba siina bwe nsobola gikwasaganya kyova olaba nti nina mukama wange injiniya Nicholas nangamba nti ajja kusobola okuweereza programu eyo nga tuli wabweru omukulu JTB naye ajja kutuyamba aba TikTok mujja kusobola namu okufuna ebifaananyi niwankubadde nga anaaba wabweru kale nze mujja kubanga mumpulira ate mulaba omwana ebintu bye twogerako alina amabwa amanene nnyo kale kobusinje
1: Wanji,
0: oli wa myaka emeka?
1: 25.
0: Emyaka 25. Bakuzaala wa?
1: Banzaala Kakumiro.
0: Bamuzaala Kakumiro. Kakumiro
1: district.
0: Echaro.
1: Sub county Katikara.
0: Parish
1: Kiryandongo. Village Mumbare.
0: Kiryandongo village Mumbare. Mama jali. Mama akola mulimu ki?
1: Alima.
0: Ate tata?
1: Tata jali naye mulwadde.
0: Tata yalwala ki?
1: Yarwale ensigo.
0: Tata yarwale ensigo. Gwe bali bakuwereddeko.
1: Nasoma nenkoma mu pifo.
0: Wasoma nokoma mu pifo. Olwo noyiyacho oluvanyuma lwa pifo.
1: Sente zabula.
0: Buwakoma mu pifo, fizi ne zibula.
1: Yeah.
0: Nutandika ki?
1: Natandika kulima ne ba mama.
0: Mm. Wafumbirwako?
1: Ye.
0: Ofumbirirwa ku myaka emeka ewa mwamyani?
1: 16.
0: Ewa mwamyani?
1: Ewa mwami wange.
0: Mm. Amanya go mwami.
1: Bamuita Nabosi tumwekwase.
0: Nabosi tumwekwase. Omwami nga akola mulimu ki?
1: Yali nga apakasa nga alima.
0: Mm. Mwazaala bana bameka n'omwami oyo?
1: Bana basatu.
0: Ku myaka 25 olina abaana basatu?
1: Ye mama.
0: Mm. Kakati omuntu awuliriza Radio Simba yetaaga okumanya buzibu ki obwatuukawo obutandika butya era omwami ali ludda wa?
1: Twali nga tulima.
0: Mm.
1: Kati kulima ne tubireka ne tutandika kutembeya engoye.
0: Muzigula wa ne mutembeyeza wa?
1: Twali nga tubeera Gayaza.
0: Nga muli eno Kampala?
1: Gayaza ya Kakumiro.
0: Otyo? Nga wabeera ya katale ne mugenda mujjayo engoye?
1: Twabeera nga tusuubula mu maduuka.
0: Mm.
1: Nga tutembeya.
0: Yes.
1: Kati ne wabeerawo mukwano gwe yabeera bundi bujo.
0: Mukwano gwani?
1: Gwaba wange.
0: Okay.
1: Yasuubuzanga ngoye.
0: Hmm.
1: Natugamba tugendeyo bundi bujo.
0: Hmm.
1: Wabeerayo esente, wabeerayo kokowa ebeera n'esente nyingi ate abantu bagula nnyo.
0: Nti gye muba musenga? Otyo?
1: Nali. Kakati nali lubuto gw'omwana ono muto.
0: Mm.
1: Gwanyeze esatu.
0: Otyo?
1: Twagendayo nga twakamala y'ennaku ttaano.
0: Mm.
1: Emmotoka yava ku kkubo.
0: Otyo?
1: Nejja n'ensanga mu netomera enyumba n'engwako.
0: Muli bundi bujo?
1: Nga tuli bundi bujo.
0: Mwali mubeera kumpi n'ekkubo?
1: Twapangisa kumpi n'ekkubo.
0: Otyo? Gwe n'omwami?
1: Nze n'omwami wange.
0: Mm. Motoka ki wagimanya?
1: Emmotoka bangamba bugambe kuwana mare naku ssatu nga sitegeera.
0: Bakugamba nti motoka kikaaki?
1: Bangamba kyabeera kimotoka kya fuso.
0: Mm.
1: Nga kyetise mu wotameroni.
0: Mm.
1: Eyema.
0: Kati essaawa zaalinga mmeka?
1: Zali sawa 9 z'omusana.
0: Oli mu nyumba webase?
1: Bba wange nga yagenze kukola mu katale.
0: Mm.
1: Nga talimu.
0: Otyo?
1: Kati ebitafaali byankuba.
0: Kakati emmotoka bwe yatomera gwe tolina kyewawulira kyonna?
1: Nawulula kale naye neebase.
0: Mm.
1: Erubuto nga luntawaanya.
0: Mm.
1: Kati nawulira ekintu nga kikuba ku nyumba.
0: Mm. Ng'ejjinja?
1: Ekintu nga kikuba nnyo.
0: Mm.
1: Kati nga nasituka n'entuula.
0: Otyo?
1: Kati nenfula ebitafaali nga binkuba nenkwata mu mutwe nebinkuba n'empita Yesu.
0: Mbambi.
1: Nentandika kuyita Yesu nyamba kati. Mm. Nenfula omuka nga gugenze.
0: Mm.
1: Nentadamu kutegeera.
0: Mm.
1: Awo naddamu kutegeera nga ndi mu lwalo nga bantuusiza buyinga Fort Potro.
0: Ani akuyamba okukuggyamu?
1: Simmanyi tenabategeera na kubategeera banjiggyamu mu nyumba eyo.
0: Mu nyumba walimu weka?
1: Nali munzeeka abaana nali nga mbale twabaleke waffe wa maama kuba omusajja wange talina taata we talina maama we.
0: Otyo? Ogenda okuddamu okutegeera luvannyuma lwa nnaku mmeka?
1: Naku ssatu.
0: Otyo?
1: Naye nga nali nga ndi eyo mu mukizikiza nga ndi wala nga nafudde.
0: Mm.
1: Kati nempula eddoboozi ligamba Anet ddayo omu nsi nkyakwagala.
0: Mm. Olimba oba oyiiya? Ebyo oyiiya buyiiya?
1: Si kuyiiya.
0: Mm.
1: Ate si kulimba.
0: Mm. Bo eze naku essatu walaba ki?
1: Nze nalaba ekizikiza kyokka nga ndi mu kutambulira mu kizikiza.
0: Mm.
1: bwecho bwena adamu waguru nesanga nga ndi ku machupa manji nga ndi ku oxygen
0: Ocho
1: bwena
0: kakati gwogenda okudde enguru nga bitundu kikugwe ebikoseddwa
1: ekitundu kya wasi nga si kiwulira
0: okuva mu ki
1: kuva wano ku mugongo mu kiwato kudda wansi wona siwulirayo
0: ng'okutuse
1: nga nkutuse naye bwe bangamba banga babe nga banjije bitafaali wano eno waguru kati bwe batuuka wano mu kiwato basika busiki bwe banga bansikamu wecho ne nkutaka kutuka egumba ly'omugongo ne likutuka mu kabiri spinal cord amarara mukaga gembirizi nago nigakutuka kati omusayi ne gutafuruma bulungi mu maguru kati nenzimba nnyo ng'ekitanda kyonna nkijjudde kati bwe namara kutega bwe nategeeramu n'enjogera enamba ya maama nga bba wange taliiwo nawe nga yasigaddeyo waliwo omukyala yambeererawo kakati baakubira maama maama najja ne buraza wange bwe yabajja ow'emotoka nawe ow'emotoka yali ngaasi yagivuze bagamba nga yabeera givuze yali ng'agipanzisiza atwalire mu wotameroni
0: otyo
1: bwe yamala n'abuukamu n'abura kati poliisi yakubira oyo musajja duli mukama w'emotoka kuba eyo motoka yabeerako enamba mukama w'emotoka yajja nanteeka munaka mu motoka entono ye akatono nantwale mu marwaro ge ubundi bujo byona nga biganye kati bwe yamara nantwale yo awo Fort Potro bwe navaayo na mama najja naye nga mpulira nfa mama bwe yatuukaawo nawe yantunuulira nga araba ngenda kufa
0: bambi
1: naye yajja nga akaaba agamba omwana wange awedde bwentyo bwe ne bagamba bantwale eno mulago
0: kati okuva lwafuna akabenjako wayisewo bbanga ki
1: wayisewo emyaka ebiri kati bagamba bantwale mulago ow'emotoka n'atandika kwebuza bwe yawulira mulago yebuzabuza kati bwakwata fayiro
0: ow'emotoka eyatomera
1: bwakwata fayiro zange bwazitwala nazireka eyo n'atwala ekisire yange n'agireka eyo kale ng'abibuza byonna bwentyo yaleeta omusawo omuganda mu lwaliro
0: omusajja ow'emotoka
1: ow'emotoka
0: katonda wange
1: nagamba omusawo muganda nagamba tugenda sooka kusala enkoko tukuteekewo omusayi gw'enkoko kati tumare tukumunge
0: mukole ki
1: bamungire mu lwaliro
0: okubunga kyeki katonda wange
1: kumunga babagamba
0: bakuwonge bakuwonge ki mukama
1: egumba eryo lyamenyeka
0: bakuyunge bannayo badde ontuttewo oba otyo kati egumba eryawa
1: ery'omugongo naye basooke basale enkoko
0: anti kale
1: nagamba nedda katonda yandeseewo
0: ate mwe mudde mukunsaddaakira
1: sisobola kukkiriza kunsaddaakira kwebyo ate nga katonda ndeseewo mundeke bwe mba nfudde nfeere mu katonda
0: kyekituufu
1: naye si byakufeera mu ebyo bya saddaaka bwekyo omusajja oba omusawo omuganda yakola ki ba maama ne bataddamu kutegeera bulungi
0: bazadde bo
1: kati na ba maama ne bandaba ng'agenda kufa omusajja n'abagamba mwawe okuntwara murago bantware ewaka na mama n'akiriza
0: ne bakuzza ewaka
1: n'abagamba kale muntere mumotoka munzirizeyo ewaka yakwata n'atuwa miliyoni emu bwe yatuuka nze nasooka nengamba nedda kati muwaka njagenda kukolayo ki muntware murago mama n'agamba bwe bate tokkiriza tukutwale ewaka tujja kukuleka mu mulwaliro ofeere muweka bwekyo nakkiriza nengamba ate naakola ki
0: ne bakuzza ewaka
1: ne banziza ewaka
0: kati ebbanga lino lyonna obadde oli waka
1: nedda bwe natuuka ewaka namara enaku bantwara ku chaachi n'embeera y'enyezi ebiri naye nga sifa
0: bambi wali omanyi bakututte kufa ofiire mu chaachi
1: kakati bwe bamara chaachi n'esonda sente na mama n'atunda kabira n'agamba kamwetwarire murago nandeete eno murago
0: otyo
1: naye nga ndi lubuto
0: nga tonnazaala
1: olubuto
0: katonda w'amaanyi olubuto nga terunnafa terwafa
1: omwana mulina wano
0: bamukusalamu busazi
1: bansalamu busazi
0: kati kiki ekyalemesa okutambula
1: bwe twatuuka emurago bagamba tebasobola kuntereeza nga sinabakuzaala
0: olina kusooka kuzaala
1: kubanga olubuto gwali nga lwa myezi etaano
0: bambi
1: kuba nali nga situura sifukamira
0: olwakadde tugenda kusambyasambyako
1: kale
0: oluvannyuma lw'okuzaala olubuto baakolawo ki
1: bwe bamala kundongoosa nabwe banziza mulwali emurago bwe twatuuka murago ne bagamba esente ze basobola kundongoosiza tisizisobola
0: zaali mmeka
1: musawo twamubuuza sente meka n'atunula n'agamba mwe temuzisobola mugende
0: emurago
1: mugende mbasindise ekirudu mugende babajanjabe ebiwunda ebyo
0: ok ne mugende ekirudu
1: ku lw'okwepamira n'okwefugira
0: nga gwe weeyononera
1: gwe kweyononera nakwefukira nalwala ebiwundu ku kabina
0: ndaga ku biwundu ebyo laga omusajja oyo nakati bikyaliko anti akazindalo okavuddeko
1: kwebiri bivundira ddala
0: ate n'ebigere n'amagulu ndaba bivunda
1: n'amagulu nago galimu ebiwundu nabyo bivunda
0: lwaki ebyo lwaki ovunda
1: nanoonya sente za kugenda mu lwaliro nezimbura
0: kati ekirudu toli mu ddwaliro
1: ekirudu twavaayo nga sente ziweddewo
0: kati olwaliro oli wano ku radio simba oyagala abantu bayambe ki babuulire ng'akadde kakyaliwo
1: nsaba kunyamba kubanga nvunda ovunda
0: ovunda nakulabye ekyovulaba nkutadde wabweru
1: nsobole kuddayo mu lwaliro banjanjabe n'abaana bange
0: ebiwundu ebiri kabinako omukyalo oyo omwami jeti obaabantu obibalaze binene ddala kale gwe olina essimu
1: nedda
0: oyo ani akusindika ku kagaali
1: naye talina
0: oyo muganda wo
1: mutoowo
0: ye wa myaka emeka
1: wa myaka 22
0: basebo ne bannyaba omwana gwenyina wano ow'obuwala nsaba buli alina omutima omusaasizi tumuyambeko ebisingawo jjabira baneko mukuto ogwa youtube ononya koni nalugwa abatulaba ku tiktok live mugenda kulaba omwana oyo mumulabe mutunuleeyo ku mukuto ogwa radio simba bw'onyiga ku live ojja kulaba omwana embeera gy'ayitamu avunda avaamu n'envunyu kyanaku feyaffe tebabbaluwa agaffe gaba mazima ageyogerera basebo ne bannyaba mbakubira omulango ogutakungula wenaasobola okuyamba tuyambe omwana ono ow'obuwala ku myaka 25 mukama amukoledde ebyamagero okubanga ennyumba yamubuutikira n'emugwira n'asigala olubuto nga teruvuddeemu ekyo kinene nnyo atina amali na kusatu ngata yogera kati ayogera byonnawe bakoze simu eri 0 7 7 2 4 7 3 7 6 tuina ne 0 7 5 2 6 3 3 3 chovola banga story tujikoledde wabweru omwana avunda tuina wo mukwata aina ebiwundu ebinene nnyo ku kabina amaguru gombi gavunda eya fesi baluwa gaba mazima ageyogerera kanzi jo bakabono atenzi jo wena ino mutima omusasizi munkwatire kutuyamba omuwala
2: Anso F1 ya chimala kati ate bayongede no kujirongosa mu enyanya F1 erongose dwamo nga kati size ye chibala yeyongede ko ne maduka gatunde ebulimino obulunsi okwetole gwangalyonna Chadala ne KCB Bank. Eko miya wa mumanyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga

0: mayidunji yechenge kale njoro ko byola byonna byonna kiche sikoze nziba nziba mataka nkuvante ma
1: tabera birakarike nakugambye tadutandike mboze eno inti buligola banga gamba gundi mubinyo bali babadde kabi oyo kamute kamuteke mabali wa weekend mbadde mama ulile manji nyo amawile gabadde maitirifu nyonya gagenda maso mugwanga aliwe songeza za tuse wao kuchidura ngeza ko kufuna mukuru amanyikidwa nga bajo wali wudirisa msuza yabadde ku stage sound nachankalana namaza nga tayimbye soka tingenda kunonya ko bajo mtegesi togeremo ko wan tulabe bigambe bibi satu bino tulabe mbera nga byabadde wamma jukira Kid Fox akoma wiki ewedde mu bigambo bya yogera nga agamba mbu omukazi gwe bayitanga Dorothea Dorothea Dorothea my dear Dorothea nkwagala mbu Kamiria mubba ku bebe kuru mbu era Kamiria badde mulungi mukubba abagagga b'abantu biri kwesi abadde amaze ebbanga nga asirise nene yavuddemu omwasi nagade bannanga ne bannanga ffebe ne Kamiria enaku zinakozeemu ettama n'ettama anyirira bulungi wano mu kafesi akabiri afunyeefunyeemuko yayombi alyankoko eno alyankoko bw'ayomba nagaa ne bannange ffe buli anaavaayo anaamanyiranga ffe bannange mwe buli abawe mumatufuula sekibuka kitaluma nte y'abato buli ayagala okujoga agenda kujoganga ffe agenda kujjanga avuma agenda akola ebibye bannange kiredda bannange kanveemukkolera omwasi bannange mulimba nange kiredda bannange kanveemukkolera omwasi bannange mulimba
2: Nti kerele ya chula hainyimi tembo kunywa maji. Nti kerele ya jikere. Yesu wagana njofu kunywa maziga hayo. Na itwaso uli ya mungu. Nini kwa sajamu. Zingena kuhudi dine. Yesu zingena kuhudi wa kubifi. Zingena kuhudi. Na isu
1: manejo. Mbintevi ya mbibaga ambanga wano. Na mugama mbibioboli ya usimanyi ndo. Aduwe ndonge munga. Teche hakuba kampala. Na kibagamba no runyina nimbozi ya mukafunda wano wano wetuli mutuntu batumanzo va mchogo nimgamba abantu ba attacking abantu ba lumba tebacha ali bajja ya ntiba ndongo Kampala endongo ino kumanya che chiliko che chigenda maso
2: ne just when tulanga ndabo muntu agenda kusale ku muntu agenda mutomera ngamba why ringi jar Tukwaniriza nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo mu gwanga gwe baliko mu Uganda naye mu Uganda lekera okuwa kankula ebitali bibyo otigira nokuli yogera ku ndoko yogera ku kigaali yogera ku biki bru bwensi ekyuka Kiasi chuka, gwenjo kila kama mtegede, mtegede. Ndiyo, wale bagaya bangaya bashtuwa imbi juu.
1: Nagaya kuna Kid Fox, watu wali mshariri ya Jasmine. Chiro. Nemubuza, nesipata jijoko miyo kubango ngokuba disco. Ngayaga mabwati wali kufada. Just fetu baditana wako mutegira fetu tamanchi fetu jukile ngeje fayandi ya jukile ya fayayi matu ya likayunga ya ima tulibu to msaimu to very young atuwe na mkusumbu wa mzi mina daga la semi ya chalo kujelege suti yangi nina linyamba zine mama mbaba za debangi mbaba wambu just easy ani nze kizampo yawe na Dr. Jose Camillo nyali mukusemesa Fox wana mugamba baba eno jewaze bilala muko
2: straight up nje kubiga buizo manizo yayo gidi bintu yayo gidi bya makuru and even katiza de mutesa do yangi kebe ze mutesa ngati ola mudongo yali komye wano na kwataka ne collab ze bachalibe kubavutiri ata mumanyi wano chikide ngabu ya genze ndiyo achimutia kati msanjo yali ku Steven yali ku tena agena mba Washington mba mrekodinga neba bebe kuro mrekodinga mba gravity nuta achinga ground ya

0: Nzaka ina yogela kuna ila abauza loko soko weekend na mubawa na yogela kuna yenga tulimu show ya idea Jasmine backstage ya chunyumi ya muko manager wa Dr. Jizaka mienu guwa badabuza mnyuanyi wange mnyuanyi wange manager Tamino Tamino ya mulimu ya mtembeta tembeta elane muku ingira muri yangao bali babaganyi babaunsa Kid Foxy ne Tamino nomvuko mula lacheka kidi ya kumye wona ye na ye Nzaka nyine mpita bigi Temugamba bigi Jangola liba na abantu Kid Foxy sisi Mbeja baliba mwisamu Sinu unji Because ya kuye chinuche ne t-shirt Maybe Ngatapa mmanji babao So mwoy yao Kuganga na, nafa mmanji tumanji wakuma disco Chetuli wakulu Ne tupadenga tugo wila disco Nunga tujimanyi Kuhita bigi Bigi na amu yingiza Utuka backstage Koko ya liyamu ganyo gendo kuyimba Ela still bigi na yugana na mgambo Legenda le Muleka muleka imbe Wa maro kuimba bwati jukira chote yabadde ya bigi che yabadde ya abitex abitex yabadde mbantunga ali mukunonya nonya kasente ngabwa gatagata agenda kulaba musajja anga ali ku stage ayimba ye muza ani akuwadde ani akuwaddo olukusawu jewo kugira olukusawu lujewo abavaze wayimbe ani akuwaddo olukusa
1: ise mukamori dogera ku stage nga tubadde mu program ya baba yimbe abadde balina okubeera ku stage bayigi tipo shiba kalungi kakadi Kid Fox wanonye ki ku stage yaffe mukwa ni wetala ne dijjira kona musasuda ne jja musasuda ni namuwe nyimba nyingi alufa abantu babiri bayise yabadde managing mwe babaunsa singa badde mu manja mari sitya ba balance wam alifa time yayise ogena ku stage ya oyo simanyi gundi yani oyo bamtani oyo no miimbi yagaita manyi chagula nyani Kid Fox kwanga Kid Fox ani yakuyise mukwa no kuimba ku stage. Wadoze kuimba chitata. Waise watata wanga. Ani ya kuadoro kusogena ku stage. Next time, ino kwebelela. Ade ino kubanga, guya wadeyo na ya isiza wa Kid Fox. Oja kumbo ulira. Aba imbi ya wade performa oru naku. Bawele kende kuli ya Jasmine.
0: Umuze na tani kwa muziki ila mata mpete rana. Wimba mwechitiwa ya gamba tuari valunji na ufe kumulembo ufe kwetuwa vera koma msai mto
2: iwa bia guwao blad yuwa wakuwako leo unakulujia kucha nganange nino kwe anjula mubana abali vao bili ya namu etano bili ya tano matumateke zabanange na fetu waliko buli nzo buto buli njidida ni yekati aga mufeo na metrina abana bata abatemagana abatuina abana abatemagana ba basuti pali bazade za dobo ana awo butemagana kati bwe buli ba awo buli ba buyine myaka abili ya wabili mweta na butemagana buno mto wange aina kalenzi katoka limu mwaka gumu uje kuba butemagana asanjo rwanga akaina kawala kato kali mu miezi ebi uje kuba butemagana ebisanga butemagana ngatoka nyonyola mbuyenze kale bule ebisa bili ana mweta no bili ata Kamba genda genda genda genda na eba kuteke mu basement ya igoro limi. Abidex musinguzi ngomtegese bivula udewe banga atandiso kuwa mukuru Kid Fox amagezi nabayindi bataina kumanyira mugwanga Uganda ne wabanga taliwo. Ntiba nabayimbi toina bamanyira mugwanga Uganda ne bwemanga siriwo nga aba bakulembede bamwita abudumuras.
3: Ndakusiba famu eya bakazi nteke kona sinyenge ndakuzaina bikazi byazina nabyo ku stage simanyo babijawa
1: Uganda tumwepankira ngakomba ntaba bakoba emyaka jali eji neche mwagala ko bandi na discipline tavu mabantu kati obola bantu abudumula na ye yakola bandi yo ba Light Productions na atambula Uganda yo nanga ina manager be ni batambula Uganda yo nani bakubendo na yengo kumupangisa mu bine bivuru bya gatafunika Yela saa kulima ye muyimbi ye kagwe na mpangi sawa katana bakubera wa amanyi nga agenda ni mwa ye mpale sato eviri gali kuna hilo kafuka kecha kanga kubadda nga mkusaja mtovi na ato wa mkama na mguli lao na yebe ya fuko wa amanyi saa mpangi saa ku abdumulasi na umuntu tagua umuntu akakana mbu kakanyo umuntu ya guwa yoye ya bayafa sawa yu na yinu umuntu adamu na akulatia ade kusite liyo unze jine mbira jenzi kiliza mte liyo umuntu mwavu umuntu yinanga mulamu aba mugagi sawa yu naba soro kama soro musulasi Abudumulasi twalika awo nga bapromota batutwala omanyi omuntu olabira mukwano go yo yakuyimirirawo ng'oli mu mbeera y'omwetaagiramu ng'oli mu buzibu ameka abebera okurubo walo ba promoter walo batuvuma ne batuvuma ne batuvuma ne batuvuma abudumulasi natuna mu kamera natukakanya era bakoze kigambo abusiba promoter oba yatuita yatuita bambale aina nge simanyi na demoter ID Kenzo yatuvuma ne tumuwa mu kaleva na kakana yatujerega ni bamitani yatunafia mu kwa abudumulasi andi nzokola nga ekintu kila kino no tayingira mu limogo anga abudumulasi yatukakanya mu kona ye etubale tulina makulu mwete ko banange mwete ko kwa ne palaso yabadde palaso yaba amini didi pazo yabadde embalala ne yetegeka
2: wama Bliomuye tagabe kona kasente munsao ensene nyuma nyongo ina kasente konga tawali ainza kulangira kasente katawali ainza nomukukuda okuisa isa bumaso mutoina amuka lwera singo bade nenkalu katawen kutegereza mwenvira kumpewo bwenti mleda chike mufulume buluso mutabizi agenda kubera nga yingira une simba lunch time sport agabe milioni ya sente ngonyiga biri musamfunya onyiga star biri musamfunya nonyiga star satu hash nonyiga yes buluso agenda kujia nomugambo wainze niwe ya telomade kone kumbiriza ngendikase gase owe mutieni mbade sirinako neye owe mutieni tupeta gasente neye mpayo kukaru yange mkubanji ayo sebo wakilu mga yobilusi mpayo na awe abe msinguzi atubuli lama mkuba hindi bako ze muko kasente yeo kufuka nga wali matapia taka kuzanyiru wako chigambo chona
4: besuze tufunamu bewa Jose Chameleone Jose Chameleone yetu wa mtu ikangangambo akuwa sende zo akuyamba na jango ufo chukuba nani Chameleone ya mtu guwa wanga sende na usabili lateo wana jia oye Chameleone ya mtu guwa wanga sende na usabili lateo wana jia oye Chameleone

0: mwebale kubanga mochawuliriza Sseddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa omusanvu mu bujjuvu. Ziwa Moses abadde akola omulimu gw'oba injiniya mu makampuni agakola emitayimbwa aga Steel Rolling e Kasolo mu disitulikiti y'Eiganga awamu ne Lugazi. Asangiddwa mu juyi emu abadde asula nga yeetuze. Ssentebe wa LC esooka mu kitundu kino nga ye Umar Issa Abiri Abdul Kadri ategeeza nti omugenzi ono abadde alina ebizibu ebikwatagana n'emirimu. Kakigambibwa nti waliwo n'ekirwadde ekibadde kimubala embiriizi.
1: Yafunye mudooza some kind of trauma ku bwongo bwe. Bwetaveire Lugazi olwaido yavuyeyo yavuzemu eno emotoka era yagipaakinze geeti yatembowa. Yasuze yaliwo yatandika okutabukanga muku ne mukyala we. Landlord waibwe yagezaa kukuba nga akwikekanyanga embeera nga mukyala we alikumukobanga. Ngali kumukobanga ati nambo yogere ku nyimusada mwino yogera ku nyimusada mwino alese ya makerenda kishegeza nti abe atiyo kufuna ku kwembere eri ekyo aya bamubwanga okundi aye bamwe yunanga bamuwa makerenda ya mira ya ikeikana yera mu mbeere eno so amagenda ga beeru gazi bwazinyire ekyo nga tibala kusobola konekitinga na mpuza baleetera asobola okubanga agami
0: ye RCC weiganga nga ye Maganda Ayoba avumiridde ekikola ky'omuntu ono obuvunaanyizibwa okwetuga mu ngeri ng'eno n'asaba abantu okweyunira ng'amangu omuntu yenna gwe bateebereza okubaako n'ekikyamu.
2: Nenda okuvumirira wano ekikolwa ekyo ennaako baabengana nti buli omu waabanga ku kaaso otyako mumubenga kumpi n'amakerenda ye mubonanga nga omuntu oyo ali ku makerenda agatabula omuntu agasobola okumutuusa ku buzibu obwatuuseewo mumubenga mufangayo nti amakerenda ago gabaawo kiseera. Nenda okwebaza abakulembeze ab'ekitundu ekyo nenda okwebaza poliisi eyeiganga n'eyebulama kozi bafiireyo ino okuboneka nti batuuka ku siini insidensi eyo weebaire baase ni bannyabo. Nenda kusaba n'abantu abandi nti ekibanga waateera siiru tubenga ku n'abantu ab'enganda abasobola okutubudaabuda mu mbeera edde ediba dituuseewo.
0: Ate Minisita Mbezi mu ofiisi y'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era omubaka omukyala mu Paalamenti wa disitulikiti y'e Buikwe Diana Mutasingwa abikudde ekyama nga Njeru Munisipaliti bw'egenda okuzimbibwamu enguudo za Kolansi ziteekebweko n'amataala ga sola n'okuzimba emyala mu nteekateeka ya Osmidi. Arereng Johnson Smart.
3: Minisita Diana Mutasingwa nga ye ssentebe w'olukiiko lw'ebyenguudo mu disitulikiti y'e Buikwe okwogera bino babadde balambuula enguudo ezaakolebwa Njeru Munisipaliti mu nsimbi akawumbi akamu akabaweebwa gavumenti okulaba nga enguudo zirimwa erudde eno.
4: Tulambudde enguudo ssatu ng'enguudo tezaakolebwa bubi baazigaziya nnyo akaguudo bwe kabeera katono emmotoka ebbiri tesobola kuyinsinganya so lwaleero tulabye ekisookera ddala kilomitas ze baakola enguudo kilomitas nnyingi gye baakola good bush clearing side zombi.
3: Mutasingwa ategeezezza nti Njeru Munisipalite yateekebwa mu nteekateeka eya Yusimidi nga ekyetaagisa mu kiseera kino lwe lukiiko lwa Municipality Development Forum MDF wamu n'abakulembeze okwogiya abatuuze nteekateeka eno baweeyo ettaka awali ezo enguudo enfunda zigaziwe kuba enteekateeka eno teriiko kuliyirirwa.
4: Twagala ekisanja kino tulabe nti enguudo za Njeru Munisipaliti

sema ramu. Ala. Kirijidi ya baba, DJ Kumba, Husaini. Ule chama na mama, oyali nabi kakala. Sabana be nabi kakala, chirishya. Abo mukasanja mubalaba ko, mubagame batumi, dabana abo mukasanja mwena. Big up, big up, big up, big up, big up. Pachariba ngaba parkinga kusteji mukayembe mukasanja. Waripa, chirijidi ya. Avecha mukona mubalengera ko. Avecha masiyale mubanda vile. Aha, neba chali banga bali eri. E nabika kareri e chisawe eri. Aha, senchebom. Nasale skuru na baba somesa na baza demwena. Batumi daba senchebom. Nasale skura, we nabika kala. Bana bechi yongo. Mose, ulio chamana. Beri aliati ya basajia wange bechi yongo. Yemika bana na sefino. Uro batemi bambiza bali e chiyonga au. Bakafuru batemi bambizi. Bali chiyonga au basa. Bajita mera yo wansi mubikajyo wa obaye chiyongo batemi bambizi bakafuru olaba olaba mubimusa wansi mubimusa abamanye chiyongo bamanyiwo olaba ebobova boti mukasanja ati katika nkulage ojabo oti kati over boti aha banchi kulagire ntia no kankujire dalarumu manche mbankola kankujira dalarumu egundi ekawadisa kakatikubayo chiku la giri oburunyo kula giri wana batemi wembizi bakafuru webali kankujia kawadisa uraba mukawadisa katika wadisa sigara angoja chikona itawo kuwashingi bawe chikona katika wotoge awo itawo chabataji na wo itawo gundi chisemi inti itawo katika

0: kafa ku cementi boti katana da ku cheta ko demu majani sibanyo ba mumfuna eh nkulagirira batemi ba mbizi bano begamba olaba boda boti majani chaye kati awo gwa boti mukasanja uva mukasanja no sigala ngolega bo mukasanja bayite ko kile chibe cha mukona chireke sigala ngogenda nabikakala boti kati awo nabikakalanga isizawa jana boti walwa che chikirire chiyongo kati chiyonga eyo olaba hawe chiyongo wanseye waliye jebatemera waliye wanseye waliyo orusukuru wa Musa baruko langa rusukuru nene wa Musa kati baba akola muka pati kabo mebazi temera mwanyini murusukuru wa Musa mamoze babeni mo bakola wanseye jeba beni beni beni mujewale kwa baba ngamba nasa nyuka nyonga mba tadeko kuredio ye guanga nemba tumina kwenye nganti moze mutemi wembizi kafuru nemba tumina kwenye nganti benyo mutemi wembizi kafuru awana valichi yonga wano mbeda wane ngani msaje yampo mulimu kweno redio ya soka kuro woza muna agama akasajia kanoka kari qualified nka wo mulimu oba jasi kuba
1: ponda wazi
2: Bifa mu comment section
0: kwa mwana bifa mu comment section ato rutano wakati wa Sandra Nax ne Alien Skin ruzemu buto obutandibwa Sandra Nax singa alibutendoza mwabula baba singa nchabu inane musimu yange wano bwenda bala bako manyina bagamba otunula tunula konga bokole bibyo
1: katonda wazi
0: singa manje bambu agala neka te baba musindise kusimu yange nkolenja
1: katonda wazi
0: munange butandibwa Sandra Nax bwafulumawo abantu banane bagamba ni abutadde wololo omuwala avude ye nyini nyini na agaza na agabati ya buta ye chibanda liye nisikini ye
1: katonda wazi
0: wakati inga bambi akaba maziga ke nyini nyini kariko manya maziga
1: katonda wazi
0: na agaba mbu ya sirika na aguma na agaba kale wabutambi wabutaba bute na yena aguma na agamba kansiri kene embu jisuse
1: katonda wazi
2: Bifa mu comment section
0: wakati mu maziga bambi nga akaba ninga matini umwana uyo tewali ayinza muyamba ko kulaba butya bwe bayinza kutereza nsongezo bambi nga maziga kam naga bade butambia buta ninga mba
1: katonda wazi
0: akati nabade ndabe era mu kituda kenza abana ba mubodde kenzo kenza abana ba mubodde ngabaga bambu we nale mu
1: katonda wazi
0: bamu bodde sebo nga bagaba mbu wena alemu era tebantuza mu bigambo banango manyi bajirawe ne bakutuza mu bigambo nze nkuwabipa mu comment section yawo
2: bifa mu comment section awo kusimu yo
0: nze bye nkuwaza nze ntunula ebiri mu comment section abigizawo nze nange nekola ki nembi kuwako nawe noberanga obimanya kwaba mubera te mwabitegere kati omulimu omukulu ogwange nze gwenkola gwa kubikuwako no manya ibyo byotategede no bimanya
1: tonda wazi
2: bifa mu comment section awu kusimu yo
0: mu comment section ikenze bamubode nze bakaga sabamu bode omusajja akati buli omu akuchiro zako oh. Omu mwaguno banange

0: Kaboksi karimu time umekagabira center soko kazanya kokati nyiga star 2 M5 hash akaboksi kenku gamba kagaba ku center onyiga star 2 M5 hash boksi joko na ke namba joko na ko center zo sanga muzotwara so boksi yenjogera ko sare 12 zoka ku mobile money just 12 zeba kusara mwana wama katizanya mwaka boksi right now onyiga star 2 M5 hash ngambye 2 star 2 M5 hash. Nena ganyo koranga muri abu senti maidedi. Nenda bangera abazemu okumanyira. Yeda tenga nachiba ganyi. Saka la koranga abantu bali abu senti maidedi. Njagala nkorenga mumpuliriza. Bana nza sisi iba wanu. Temujo ganyate chisuse. Nza sisi iba wanu. Nzija sawa munana kukumi nemvau. Neate ne munda ganti neze sawe bilizo kate musama na zimba. Muli absent minded di okola bali mbira la.
1: Hello.
0: Eja jindu cha chinsa nyusa.
1: Mwepuli tata.
0: Ngambi onyigachi. Ngambi olaba. Olaba chemba gamba. Kumanga nkole sawa bilizo kaba na bama. Meegwe dosoma na kumpa. Singa kadolo singa nsiba o singa temu manyira bu manyizi. Nyezi ze muna anamba awo kumi. Nenjo gira muli mbilala.
1: Obambi.
0: Ye.
1: Sitachi kunyaviri. Achi.
0: Sitachi.
1: Sitachi kunyaviri.
0: Ndowozo uli raba vubuka. Ani abi gambi ebe sitachi kunyaviri. Nenkole sawa bili. Nena zone zibare mo kumpa. Nemukane. Haba uli rizo wa chichi. Hey.
1: Hey.
0: Ngambi entia.
1: Ogambi.
0: Hey. Ndozo chila. Haba uli rizo.
1: Nengo uli otia.
0: Haba uli rizo wa kusobera. Ngambi onyigachi.
1: Sitachi kumi ye.
0: Ndozo uli rizo.
1: Ye.
0: Nibane. Haba vubuka mubadechi banda. Nye nkole sawa birizo. Kane nkola muli absent minded. Ngani. Banda.
1: Oyo.
0: Nima munjo wanji Nenga ambi onyigachi
1: Nigata Siri
0: Ndozo chila baba na Aba ulirizabali Nema mani chengendo kola Okubama la mwe jogo bantu mwe Chengendo kola Kwa kati jogo lisuse
1: Hello
0: Wanji
1: Wale kuweleza
0: Nkari
1: Ya jambo ya nkolo jiruweru.
0: Hei, ngambi onyigachi.
1: Onyigachi sita.
0: Hei.
1: Biri.
0: Biri.
1: Emutano.
0: Emutano.
1: Ash.
0: Basi, katidozo chilaba. Mwiba uliriza chikumi. Omu ya ali attentive. Na ye, akamanyiro kari nye. Sigena kukiriza.

0: Omuntu tayambale ko bayika yoka omuntu tatambule ko ngali mu
1: Omuntu tayambale ngayambale ne boxer
0: Omuntu takole ki
1: Omuntu tayambale na nyuma ko mama Omuntu tayambale na ita ko yote batali mu boxer ampale yoka
0: Balange tumtuluka
2: By the way basajja temwambala bupale bubakwata nyo It's for good of your body
0: Yes.
2: For the goodness of
0: you.
2: It's not compulsory. Bwato yakala kuna gidiande kanje kufu byanga.
0: Olio tia musaje wango mushabi. Okimanyi tuli musizo ni yambalu.
2: Yambalu.
0: Wali wa musaje aliyeyo yo mushabi musazi. Ya sala yajakao bwati.
2: Abashala bajula kuna kulwemba.
0: Inyali eno zilio David. Bukuru bameita bukuru bode jimbi. Ya mushabi asaba asala. Agokwata kati no wanikabo ne okwate mikono no wanikabo. Naja na shu.
2: Ayogede kumbalo nozijukiza wata idiranga msecondary. Kati nga tubu za wasao, tuwebu zanga, ubundi obo bukuta abutuwala wa.
0: Kati mubu wangu abuwe mbale, bachi watatao na chitereka. Na hivyo chiba chita ndiso oku ujirida. Obulumi buwe yongera.
2: Fabatu gamba mbaba sao wabutuwa ni wabukula mpanado.
0: Panado bamukola, panado bamukola mchigaji.
2: Sisi kaji si tabula ntunywa bunywi.
0: Ene kuinini?
2: Kuinini? Ate pirisini. Ye pekis pirisini.
0: Lidi janja bachi. Musuja gwambwa.
2: Na uwe lidi takala bali ita.
0: Tediri yeri.
2: Pedoxini. Pedoxini ke.
0: Ngari janja. Pazi ngari janja bakuni.
2: Ngari janja bene sibira wu.
0: Bali ita bachi.

0: Odaka onyuka ovakora. Tewela bilangena kuzomwezi abili mnumo pakangena kuzomwezi zinja kwara kumina rumu ya kumina rumu pakangena kuzomwezi kumina September tunja kwa wali alimu kusoma umusomo ogwe mere nkoko zenyama ne nkoko za maji katu wano njagalo kutekeleza ukufangena kuzomwezi kumina rumu pakangena kuzomwezi kumina September jangu tumereo fenda wali alikuma mauti papa soo lugogo usawalu nyo okumanya orundo ntia nkoko eze nyama ne nkoko eza majimana foba mogo baba nunabawo wakutekeza nga baga matia gala kuwana kusimu ya sereza chisabu kaburu nyo okuchusa msimu ya jokuata nofune simu mpia Tecno Infinix Itel kuloni kati ateno sasura mpola mpola wete kukusasura ibintu bino changu ye mubu angubo chikecha wakuru usawalu nyo kulaba nganawe usawalu kufuna mcho usawalu kufune simu atera nusawalu nyo kwewola nemi tuwala sadu mweta kati muna mungeri eno tuga matikuba ku 0200 5800 ngambye 0200 5800 uje kusula vulu nyo kulaba nganawe obero mkwa wabifunine sente izo kweola obasicho okufuna esemu ya sereza uchitake deba chali wange bengendo gine nabo ebunja ko beach walo mchala mitake mine mbisara how are you doing yanga etisisi gara tugenda bitu mkaga September tugenda genda kukoko beach jistuwe agarie mwa ebunja ko beach tugenda biko nabiyo nabiyo tuetaga nagami zenze kakore laba chali wange
1: oshegera obagariza
0: yes. Tubereyo nga tuli bulala ngenda genda novu
1: I'm joking. A swimming you
0: cost

Enyimba zino kusunsulira kumi nga krimu ndekemba chibana shraka namwe. Chimba chino wachite chigo.

0: Esubi ya Uganda yenche mwe omuzadde yinayinayinango uliriza nkusaba ekintu kimu mbanga mwagala obutakotogera Buganda ebirala byonanga bikulemye nyuka obudde nga bukyali gwe ne bobanga oyina ebikutabula awaka teka kale ka radio abaana abato obatereko radio bawulirize bato bannaabwe okwegomba kugenda kutandikirawo eyo ngeri yo kaje tugenda okutaliza Buganda yenche nensi yafu kubera ngerimu abantu abagala egwanga lyabwe nensi yabo okutwaliza wamu mwebali nyo mwebali ddala otyo ne tulio katu kuza ku bato abato abato tuongera kuwa ku myaka jabwe katunotono omuto kozi emyaka oli nemeka
1: 12
0: endukusayani
1: yama inja Daniel
0: mukiri ate omuto
2: na mlindwa Zainabu ine miaka 11 ndindukusa baba Olivia Nasu wagwavu
0: otyo ate toto
3: amanyanze na jingo bushira nine miaka 11
0: enjabulo ya mwaka gumu akalenzi miaka 12 obuwala bonna miaka 11 ndowoze enjabulo eyo jirabira daladala ndukusa zina kubera wansi wa miaka 12 atenga tizisusa okusoma kwazo tukuina kubera kusuka kumutendera go primary otyo nelio katugenda eri abato
2: yes sir
0: katina mu mugenda kusula nonde
2: yes sir
0: koja wali omuzindalo ogutandikira abana abato tu
4: mukira
0: bayambadde bulungi nyo bonna bambali ddala basajja ba mutego aswera bagulina ataba kyala bambali ddala kinagayaza tuongera kutegeza St. Mark High School abazadde mwena ngo ino mwana atudde P7 mulowoleze okubera nga alitandikira mu St. Mark abebatu wadde bebatongoze ngule era ate bebatu wadde ne eminagiro atenga chiko ekyo company Search Spices ekolera chiko ebirungo ebijunye bana Uganda okulabe kanga omuntu anywa ka chai nga kawoma alia chalia nga kisifumbidwa mu mfumba ekozeseze ebirungo bya chiko tuli nabo okubera nga bebambaziza abakontanyi otyo tuli
1: Ruwanga Antonio wanji sebo
0: kugenda tubulira
1: yesebo
0: embuzi eyonsa obwana bwayo
1: yesebo
0: embuzi eyonsa obwana bwayo
1: yesebo
0: na yate nkoko teyonsa
1: yesebo
0: ekolachi
1: etakulira
0: obo tinta
1: na yanzanyo sebo
0: tinta netuja
2: wanamulindwa Zainabu busungu bwambwa
0: namulindwa busungu bwambwa
2: wanjisebo
0: akalenza ako ngeri jokwetegereza mu kana atisa mu batikatisa
2: tikatisa
0: yesebo naikale kakati netugamba bwetuti
2: yesebo
0: enkoko emamira
2: yesebo
0: enkoko ekolachi
2: emamira
0: ate ente ne kola chi
2: banziye mukoso
0: enkoko emamira atente ekola chi
2: ebana lubuto
0: Teresa mukaton wazi unyo botatereza mu obadde toli wala nnyo naye botatereza mu
2: entezala
0: katika ganye kabakulonde ani amulonda
3: najinga bushiro mizi pesha primary school mulonde
0: soko mulabule nti muganda wange wano wetuli mungule tozanyira sakabone
3: muganda wange waneno wetuli mungule tetu
4: ibi ganye
0: Okay, otyo enkoke mamira atente
3: esukuma
0: kakati walundi kati nawe balabule nti banyinaze bwe muna dawano ni muzanyisa akabonero kengule enkoko emamira atente
1: ewaka isebo
0: Otereza mko wabadosose
4: Aluono Otereza mbakwa domkisa
0: Boto Otereza mumulenzi njya muwa
2: Enteza alenyana
0: kakati kakati ya waka njamu waka mwone lo ente evana guwako ente evana chi evera ne guwako aha kare netuja
4: na jingo
0: na jingo
3: wanji sebo
0: na jingo tucha aliao
3: yes sebo
0: obubuzo mkubulira mubulira buhanguba buzibu na jingo yogera buhanguba buzibu
3: buhangumu
0: na yate nevuwa buzibu umu
3: yes sebo
0: otio kari tuze kakari na jingo netugamba
3: yes sebo
0: omukazi azala
3: yes sebo
0: ate nkoko
3: Eya lula.
0: Obonero busatu. Nemba kwa somo tujo.
4: Tugende.
1: Esebu.
4: So kawani.
1: Kwa Ruanganto niyo.
4: Ruanga.
1: Wanji sebu.
4: Wedirachi.
1: Mamba.
4: Owe mamba.
1: Wanji sebu.
4: Kumamba je wedira.
1: Esebu.
4: Chitundu chiche bagama anti chote chifa.
1: Sebe chichira. Echitwe.
4: Echitwe.
1: Esebu.
4: Nedda.
5: Bakulonde.
4: Bagenda kulonda. Bakulondera ku muziro.
3: Muziko amtasimba.
5: Siko muzindalo.
4: Kwato muzindalo tulabe. Ani amulonda.
2: Namulindwa Zainabu busungu bwambwa.
4: Mhm.
2: Guba mutwe.
4: Nedda.
5: Bwelonde.
4: Oyagala mulonda.
5: Na jingo londa. Siko muzinda.
4: Nawe tolonda. Na yeta londa. Bwe munaba muddayo. Manyi bine bibuzo tubireka oluusi. Bwe munaba muddayo, ujja kubuuza go wazena enti wange. Kumamba je neddira kitundu kiche bagamba nti tekifa. Uliriza Zainabu.
2: Yes sir.
4: Gwe weddira ki?
2: Imbwa. Akabiro chide.
4: Bano bazze ku mukolo, waliwo abasajja abazze ku mukolo. Ne bagamba nti bavudde wa mutaka mu kigwa ebusujju.
2: Yes sir.
4: Baba wa mutaka ani? Owe chikachi.
2: Echembwa.
4: Bava wa mutakani.
2: Mutasingwa.
4: Mhm, kati gotinse.
2: Sinza nengula yange simba omwaka bia emyaka abiri mweta.
4: Kari. Kakati katugende gwe wa chikachi.
3: Ngeye.
4: Owe ngeye.
3: Wanje sebo.
4: Chichi chomanyi kuchale chiitibwa busujja mbusiro.
3: Sakunzidiramsi.
4: Echalo ekiyitibwa busujja.
3: Yes,
4: ekisangibwa mu busiro gwo kimanyi gwoki.
3: Kimanyiko.
4: Uliyagala kulondera ku muziro gwo.
5: Kaba kulonde.
4: Kwato muzinda alolonde tulabe. Ruanga Antonio.
1: Echalo busujja kimanyiko. Nti obutaka bwenge yewe busangibwa.
4: Ah. Noti inta.
1: Neanza nyosibu.
0: Nenkudira. Tuliwo kasujja Antonio.
1: Yesebu.
0: Umutujo.
4: Anje.
0: Kasujja si kya bulijjo ku myaka egyo okubeera nga erinnya lyali maze yo nga Antonio. Ngwandi wadde omusubira kweyita Tony.
4: Tony.
0: Kasujja Tony.
4: Bwaba agenze nyo naye yita Antonio.
0: Antonio. Kasujja.
1: Wanji sebu.
0: Ani ya ku gwe saliddewo okweyita Antonio oba waliwo yakuwaliriza
1: nedda eri erinnya baali ntuuma
0: naye okimanyi era nti Antonio era ye Tone
1: esebu
0: kati gwe erisinga okuvugira obulungi lye ly Antonio
1: esebu
0: otyo kale kasujja Antonio kasujja Antonio kasujja Antonio
1: wanji sebu
0: kati wano okulowooza kutandisi
1: esebu
0: okulowooza kukoze eki
1: kutandisi
0: tuweyo ensonga satu lwaki emotoka ekube ngombe
1: emotoka ekube engombe okwewala akabenje
0: otyo
1: ekuba engombe okusanga nga omuntu ali mukuba aveyo
0: biri
1: emotoka ekube engombe okugeza nga etuse mukona
0: aha
1: esebu
0: kati mukona lwaki ebe ekubira mu engombe
1: okulaba kala nga abantu abali mukono okuddako ebbali
0: mukono omugantino mukona emotoka bwebera mukona ebera ko oludda lwebatere terengera kati engombe yemuyamba okulabula abali jatalengera nti waliye motoka endala ekola ki
1: ejja
0: oti webali nnyo otule ntoka tujja basebo ne banyabo abantu ba Buganda geza ko kuwagala abaana ba Buganda nga bano bateeka kunguli toyina jogenda chisanga walala toyina jogenda chisanga walala kubanga echo kanchileke chinzo kuba kobekinyiza chinzo kuba kobekinyiza tukugamba DT solar na CCTV camera tuline DT solar agambye simu zobo kuba kuba ku 0758 800 3 0758 800 3 odibwemu ekibuzo kyo nacho na achoba oyagala tuliwa
2: wanamulindwa Zainabu busungu bwambu
0: namulindwa
2: wanjisebo
0: tuagenzo kulaba ngo musirikale wa traffic obo webiduka
2: yes
0: atukuba omukono tuagenzo kulaba ngo musirikale webiduka atukuba omukono fetu abadde tuli mu taxi
2: yes
0: ntegerekeka
2: yes
0: bwe yatukubye omukono ne tuyimirira najja ku motoka naje kebejja tuweye ebintu bisatu byayinza okubanga byabadde yekebejja ku motoka eyo
2: akebera obe byuma bikadde byemmotoka akebera okubanga emmotoka etisse obe bintu bingi nnyo ebinaletera obubenje okebera
3: najjego mushiro music pressure primary school Mulonda
5: indako
2: akebera obe biwandiko byemmotoka akyabino wavuga
0: obe motoka erina ebiwandiiko ebitufu webale nnyo webalire ddala otinse kale netugenda akantu ako kakuza nnyemu jakakolako egundi todda mukegezamu jakegezamu nga muvudde wano otyo nelyo katujja tinta tinta nengulenge tinta omuto
2: wanjisewo
0: etuli wowo
2: yesebo
0: twasanze ekimotoka kya mafuta kigudde ku kubo
2: Yes.
0: Twasanze ekimotoka kya mafuta kikudde ku kubo.
2: Yes.
0: Tuweyo ensonga satu ezinzo kuba zaviriddeko ekimotoka kino okugwa.
2: Emotoka eyinza kuba naye ekonye mu kubo.
0: Aha.
2: Emotoka eyinza kuba neyabadde etambula neyiwa mafuta.
0: Nekigibirako okugwa? So damu no wegendereza akabonero wano osose wali twacha ekimotoka kya mafuta kyagudde kukubo ensonga satu ezinzo baza akiviride ko kugwa ogambye esoka
2: emotoka yinzo kuba neye konye
0: aha obanga yakona ganye ne jinayo
2: yes
0: emotoka
2: yinzo kuba ne yafudde mukubo ne walirira
0: nga yafudde bufi nga yafudde aha
2: emotoka yinzo kuba nge yatise ebintu bingi
0: enzo kuba nga yatise ebintu bingi bigiyitirirako negwa okuba kuyita kulowooza tukuwadde obubonero busatu
2: neyanza nnyo sebo
0: omutujju abalina
4: tugende lwanga
1: wanji sebo
4: kwata omuzindaalo
1: esebo
4: waliwo ebyennyanja
1: esebo
4: kankozese kino ekigambo
1: esebo
4: bye bakwata
1: esebo
4: naye nga babikwata kuva mu kitoogo
1: esebo
4: awali ekitoogo
1: esebo
4: naye ogenda kumpaayo bibiri gwe byomanyi nga babikwata kuva mu bitoogo
1: esebo
4: mm.
1: waliwo ensonzi
4: mm-hmm.
1: ne mamba sebo
4: mm. otinse
1: neyanzanyo sebo
4: tugende wani
2: wanamulindwa Zainabu busungu bwambu
4: ogenda kumpa erinnya ly'ekyennyanja kinene kye basinga okuvuba wano mu Uganda
2: ngezeeko sebo
4: dinda
2: banziremu sebo
4: waliwo ekyennyanja kinene nnyo kye basinga okuvuba wano mu Uganda
2: engege
4: nedda
2: empuuta
4: kati awo otinse
2: neyanzanyo sebo
4: oyogera biri byakulemye kwata eno omuzindaalo deete eno kwata ani
5: sembe
2: Najingo bushira.
4: Najingo.
2: Wanji sebo.
4: Gwogenda kumpa erinya.
2: Yes sebo.
4: Bagambye ebyennyanja byonna bye twetololerako biri awo. Ogenda kumpa erinya eriyitibwa katukozesa kigambo musajja. Omusajja atega ensonzi mu kitoogo. Omuvubi oyo bamuyita batya? Omuvubi oyo atega ensonzi mu kitoogo bamuyita batya oba akwata ensonzi mu kitoogo.
2: Muzigwa mtasingwa ngezaako.
0: Egezaako
5: tugende.
2: Omutozi.
4: Omutozi.
2: Yanza nyose.
0: Obabaliriza. Otyo tuba twala akatundu abato bakyanyumira n'olulimi watugoberera bulungi ku TikTok webale tugoberera atugoberera ku YouTube channel mwebale nyoyo naje musinzira okuwagira engule emyaka giri 25 ejolulimi nga tugolomola enkasi atena eri ato lino eri engule mwebale nyo buwagizi atena obwesigwa bwe muntu taddemu naye naffe bwe tubayitanga okukubira ekyo mu ngalo mwango wanga kakati omuto.
1: Wanji sebo.
0: Mu Buganda kyetuyita olubiri kyeki?
1: Sebo kyekifo Kabaka mwabeera.
0: Mwabeera?
1: Esebo.
0: Kale obubonero busatu.
1: Neyanza ni sebo.
0: Netujja?
2: Wannamirindwa Zainabu Busungu Bwambwa.
0: Bw'owulira mu Buganda ne boogera ku gwe tuyita omulangira. Otegeera ki?
2: Aba mwana wa Kabaka.
0: Abeera mwana wa Kabaka.
2: Yesebo.
0: Kale. Obubonero.
2: Mbweyanziza nnyo sebo.
0: Omuto.
3: Wanji sebo.
0: Omwana wa Kabaka oyo ate bw'abeera nga muwala yesi tumuyita mulangira tumuyita tutya?
3: Omumbejja.
0: Omumbejja. Noti nta bubonero busatu.
3: Sebo.
0: Omutuju abalina.
4: Tugende. Tugende Lwanga.
1: Wanji sebo.
4: Kwata omuzindaalo.
1: Ngulina.
4: Kuliriza olugero luno kyembuuzaamu kyoddamu.
1: Esebo.
4: Ekiri ewala empendo y'ekijja. Ekiri ewala empendo y'ekijja. Empendo kyeki?
0: Oba empenduzo.
4: Oba kale katukozese ekigambo empenduzo. Lwanga kirabika kisuseeko kwata omuzira.
0: Ni ntoni obwe mwetegereza alabika nga abakyalowooza nnyo. Bwe yentunulayi. Otyo?
4: Zainabu. Kwata omuzindaalo tulabe.
2: Eba mundu.
4: Nedda. Nedda. Empenduzo ye kijja. Ono abalamu n'engalo wano ba.
5: Dunda.
4: Obalamu oyinayo kyoddamu.
2: Gezaako
4: tulabe.
5: Omuzindaalo funa obubonero.
2: Eba.
0: Kale tugenze
4: ekyo kiganyi mujja kibuuza empenduzo kyeki? Tugende uwo Zainabu. Empande emu eyiwa ekisero. Empande kyeki?
2: Banziremu.
4: Empande emu eyiwa ekisero. Empande emu oba empande eyiwa ekisero empande kyeki?
2: Eba nte.
4: Nedda. Omulonda.
2: Eba nkoko.
4: Kati gw'oba osooka tulabe.
2: Eba mmese.
4: Nedda. Kwato.
1: Empande sebo.
4: Ale kimaze ne kigenda oba kibuzi kiyise.
1: Empande sebo gy'emikonda gy'ekisero.
4: Nedda. Bwe munaaba muddayo abazadde ndowooza n'abazadde abakulu kiyinza okubalemerera. Kaakati tugenda wa?
0: Tubawummuze.
4: Bwe munaaba muddayo mubuuze abo bakulu bammwe nti empande kyeki? Wuliriza naawe.
2: Yes, sebo.
4: Emyungu emiwagiikirize gyasentamu. Emyungu emiwagiikirize gyasentamu. Entamu kyeki?
2: Entamu yesepiti gye bafumbiramu emmere.
4: Waliwo alina ekyenjawulo? tebalina kati ngawe mutalina kankuwe obubonero otinte bwe munaaba mugenzi onoobuuza banno omukulu oli nti naye ntamu eyo gyebagambye beefaananaetya
0: basaba ne banyabo okyabuliriza engule era nga ekutuusibwako KCB.

0: ekubye timu ya lesi egore mukubuwerere doja koja seni ndo bitegede byenjogede abana bina masuba chili chitia mwenema barikura kunga mutumude sedu vile bugura simba
1: satu
0: yasini ogambo yasini no njagala kuyita mukubacha donde yeta agabu vujirizi yasini uwaworo sere na masuba abana bina masuba sinabate gira mulibe kana ye shado ndebe taga enokota faino muro bugerere ye settings ye pike pikobu nyama ate sebo ya amanyi toze muloza antino bugerere ya kusaga angu ya amanyi na tuvude mbino vye tuimbo uimbi ya amanyi so tuino jete gekere beri serious nga biyarari nga siri ya alwari lazi kubia goro beri kwenu kutimi ya udinizi yitale ne mbata ulire chibade mu kwangere bungereza muriji wanu wansi ebungereza Premier ekubidwa timu ya AFC Wembley.

sita biri tano tano sita chenda babiri sita mwash ok kugambe zuzi Madrid PSG Man City ni yubasona sebo jura gwenzo jira bila basa sulira dalaba sambi insimbi ziri serious juzo kuda unula wange ya buliju basa sura esente za dala sita biri tanu tanu sita chinda mbirista emu hash ok iyo aruna seya barona udu eyu kabija ali hilali izo zi Saudi Real Madrid Man City Bayern Munich Barcelona Arsenal abo ba Liverpool kati ya unaoleta ba Man U ba PSG basajja ba mutawana so bwe nkugamba nti timu ezo zibadde zivuganya n'uzibona nti zivuganya zivuge balekee mu ba wubudde sita biri tanu tanu sita chenda bo biri sita mwa shirumba VIP na VVIP ntadde ku umuliro Danny Cover.